aluku ya senga na moyinde munate ngenge na la pende bwa bino siti balandu aluku